0: 104.7 Dream Radio.
1: Para sa buong Pilipinas, 9:42 a.m. na minisign. Welcome to Dream High with your ate DJ Senpai, only here at City's Best FM Station, 104.7 Dream Radio. Kumusta minisan? Today is Friday, OMG! Friday na, beshi! How is your weekday, weekend? How is going to be your weekend? Meron na ba tayong mga plans for this Saturday? OMG, minisan! We are so excited! Why? OMG! Dahil papahinga tayo ng medyo matagal-tagal. Why? Because it's Saturday and Sunday, Parents' Day po yan. Yes! Kailangan natin ng pahinga! Pwede ba? Aloka. Anyway, minasign, weather update muna tayo. Bakit na pala tayo magpapahinga? Dahil meron pong mga pag-ulan na magaganap. Super Typhoon Inday enters Philippine Area of Responsibility. Dreamcada, ready nyo na mga payong and kapote dahil ang binabantayang bagyo sa labas ng bansa ay official nang pumasok sa Philippine Area of Responsibility ngayong araw bilang Super Typhoon Inday. Ingat-ingat po tayong lahat, minasign. Huling namataan si Inday na may lakas ng hangin na 185 kilometers per hour at pabugsong umaabot sa 230 kilometers per hour. Kasalukuyang nakataas ang signal number 1 sa ilang bahagi ng Luzon tulad ng Batanes, Cagayan at Isabela. Para sa Eastern Visayas, medyo swerte pa tayo ng konti dahil walang direktang babala ng bagyo rito sa atin. Pero mag-expect pa rin tayo ng localized thunderstorms o bigla ang pag-ulan dahil sa hatak ng cloud bands. Kaya bawal maggala ng walang dalang payong, okay? Please stay dry and safe. National and Politics Chika, Senado at Lipunan class suspensions realness dahil kay Super Typhoon Inday na nagdeklara na ng walang pasok sa iba't ibang antas sa Luzon at Visayas. Tulad ng ilang parte ng Antique at Negros Oriental, sila muna ang nakahiga at naka-bedweather ngayon habang tayo ay nagtatrabaho. Pero wag natin yan isana all, why? Because still, this is Super Typhoon. Everyone should be safe. Okay, Senate hearing naman tayo on school safety. Mainit na usapan o usapin sa Senado matapos ang pangunahan ni Senator Bob Aquino ang pagre-review sa panukalang School Safety Act. Ito ay matapos maglabas ng ulat ng DepEd tungkol sa nakakabahalang copycat phenomenon o ang biglang pagtaas ng insidente ng karahasan sa mga paaralan itong mga nakaraang linggo. Tutok ang gobyerno sa pag-hire ng mga maraming guidance counselors para alagaan ang mental health ng mga kabataan natin. Protektahan natin ang mga Gen Z cuties natin. Please, these are the children of our future. Local news muna tayo, minasign. 7 million chabusis sa Ormoc. Mga akla, bigating bypass operation ang naganap sa barangay South Ormoc City. Isang 51 years old na driver na may alias na Tan na pasok sa regional high value target list ang tuluyang na corner ng Region 8 at PDEA, ang PRO 8 at PDEA. Ang T, nahulihan siya ng mahigit 1 kilo o 1,029 grams ng suspected shabu na may street value na 6.997 million. Safe na naman ang kalsada natin laban sa mga mapanirang chemical. Good job, Bro 8. Pero kailangan talaga na ang mga ulo ng ahas ang putulin, hindi yung buntot lang at katawan. Nakakaloka. Tacloban School Violence Security Tightened. Kasunod ang mga ulat na naganap na school shooting sa lungsod noong nakaraang buwan. Patuloy ang paalala ng

Oras natin sa buong Pilipinas, it's 10:19 a.m. Minisign. Welcome to Dream High with your ate DJ Senpai. May inihipan lang ako dito. So, ano ba eh? Meron kasi ditong ano, tawag dyan, tapo-tapo ganun. Sorry naman, OC. Ayan! So, nandito na tayo sa ating Dream Horoscope Minasign. And narito na tayo sa ating friends ng mga Cancer. June 22 to July 22. Huwag bilhin ang isang bagay kung overpriced. Taglayin ang karunungan sa pagbabudget para hindi kapusin. O kaya ay may maitabi para sa hindi inaasahang pangangailangan. Lucky numbers and color for the day and 37, 49, 54, 15 and midnight blue. Maraming opportunity ang dapat mong harapin para sa ating mga Leo friends. July 23 to August 22, mababago ang iyong pananaw sa isang old problem. Lucky number and color for the day ang 15, 12, 59, 45 and gold. Virgo friends, para sa mga Virgo friends natin, August 23 to September 23, matutuloy ang mga planong business trip. Maraming maliliit na gawain ang matatapos ngayon, kaya masaya ka. Lucky numbers and color for the day, 16, 29, 41, 52, and lilac violet. Libra, September 24 to October 23, patuloy ang iyong progress sa career. Ang iyong best friend ay makakabuo ng event sa 5-star hotel. Lucky numbers and color for the day ang 26, 39, 45, 13 and candy apple red. Para naman sa Scorpio, October 24 to November 22, ang iyong kutob ay asset sa iyong ginagawa ngayon sa pagbabago ng ruta. Maiiwasan ang disgrasya. Lucky numbers and color for the day ang 24, 46, 35, 53 and ice blue. Sagittarius, Capricorn, Aquarius, Pisces, Aries, Taurus and Gemini, mamaya yan sa ating second batch. For the meantime, enjoy more good music and good chakra. Only here is the city's best FM station, 104.7 Dream Radio. See cat.

Philippine Standard Time. It's 11:16 a.m. in the sign. Welcome back to Dream High with your ata DJ Senpai. Only here to see this best FM station, 104.7 Dream Radio. At narito na tayo sa ating Dream Sports or Sports Buzz. Ayan. So, minasign, more basketball madness. PBA Season 50 Governor's Cup finally officially fires off today. Yes, mga kla, walang patumpik-tumpik pa. Hindi to drill. Ngayong Biyernes na ang opisyal na bakbakan ng season-ending conference. Ang unang salpukan sa Inares Center, Antipolo, Center Antipolo, ay sa pagitan ng Terra Firma Jeep at ng bagong-bagong team na Titan Ultra Giant Risers. Mamayang 5:15 na po yan. Susundan agad yan ng maraming games sa pagitan ng NLEX Road Warriors. And, of course, ang Macau Black Knights o Giant Panda sa ganap na 7:30 p.m. Abangan natin ang bagsik ng sistema ni Coach Jimmy Alapag. Ginebra's King of the Commissioner's Cup. Kung tinatanong nyo kung sino ang may bitbit ng corona bago magsimula ang Governor's Cup, be ang Barangay Ginebra. Ang nag-reign supreme kamakailan, tinapos nila ang serye sa madugong game 7 laban sa TNT Tropang 5G. 88-76 sa harap ng mahigit 24,000 fans sa MOA Arena. Nagliyab si Justin Brownlee na may 30 points habang si Scottie Thompson ay umayuda ng 19 points. Sila muna ang nakaupo sa trono international and mixed sports para sa mga world-class Pinoy pride. Carlos Yulo lalanding sa Asian Games sa Japan. And of course, huwag natin kalimutan ang ating big leadership shakeup sa Team PH. Nagkaroon ng plot twist sa pamunuan ng Philippine Olympic Committee. Nagresign na si Al Panlilio bilang chef de mission para sa Asian Games dahil sa rami nang inaasikasong negosyo. O sure na all. Agad siyang pinalitan ni Ricky Lim na boss ng Karate Pilipinas. Kasama niya bilang Deputy CDM ang kanilang SBP Executive Director na si Erica D. Powerhouse Management para sa ating mga atleta. Cebu City is IT for 2027 FIBA Women's Asian Cup. Girl power to the highest level. Formal lang inanunsyo ng FIBA na ang Cebu City ang official na mag-host ng 2027 FIBA Women's Asian Cup. Ito ang kauna-unahang pagkakataon sa kasaysayan na gagawin na presteryosong Women's Tournament. Kakapanood ba yan ng asyong sa longga? Ito na. Siyong-siyong. Ito ang kauna-unahang pagkakataon sa kasaysayan na gagawin para sa mga basketball queens ng Asia. Dagdag mo pa, ang pasilip ng Pilipinas head coach na si Mark Torcaso na puspusan na rin ang pag-ikot sa apat na kontinente para ihanda ang ating koponan para sa 2027 FIFA Women's World Cup. Grabe, siksik ng sports schedule natin ha. O diba, punong-puno ng energy siksik sa chika ng ating Biyernes. Kaya sa mga dream kada natin dyan na nagbubuhat ng bakal o kaya na may nagbubuhat ng team sa katrabaho man o sa eskwela, isa puso ang Never Say Die Spirit. Patuloy na makinig.

0: oras sa buong Pilipinas is 11:41 a.m. na minsan. Hindi pa tayo tapos. Dahil ibibigay natin ang inihingi ninyong siksikliglig at umaapaw ng showbiz update. Diretso mula sa kusina ng mga...
1: Sika!
0: That is right. Ito na ang pinakabagong tsaan na pwede-pwedeng ulamin ngayong tanghalian. Jare! Unahin muna natin, Bini Europe Tour Postponement, Derek Lauren, Break Silence. Balikan natin ang nagpapaiyak sa mga blues ngayon. Formal lang nagsalita si Derek Lauren Jogi tungkol sa pagkakapospon ng Signals Europe Tour ng Bini na dapat sana ay magsisimula na sa August 30, sabi ni Derek, not an easy decision. Pero kailangan talaga itong gawin dahil sa unforeseen circumstances. Nabitin man ang mga blues sa London at Paris. Tuloy naman ang sold out show ng 8 sa SM Seaside Cebu Arena ngayong darating na Sabado, July 11. Deserve pa rin ang mga Cebuano, Kembot, J.M. Fyang and the New Age Vertical Drama. Nakita nyo na ba ang bagong trend sa TikTok at IWON? Formal nang nag-partner ang IWON and Playtime Entertainment para magkaroon or mag-produce ng sandamakmak na vertical program. So yung mga teleserye na patayo, kung panoorin sa phone, alam mo yon. At sinong nangunguna rito? Abay, ang bagong kulitan at kiligan ni na Jamie Barra ang Fiang Smith sa kanilang vertical rom-com hit na Will You Fake Marry Me? Grabe, Gen Z rom-com royalty na ba ito, ha? Sabi nga ng mga netizens sa Reddit, I don't care kung corny, basta naaaliw ako. True naman, pag-good vibes lang, diba? Samantala, Barrio Fresta Birmingham 2026 is real. Mag-ingay ang mga OFW sa UK. Lumipad na patungong England sina Maymay Entrata, Clarice de Guzman at J.K. Hercito para i-headline ng dambuhalang Barrio Fiesta Birmingham. Ayon kay Maymay, pang-apat na beses niya na itong pagbisita sa London para magdala ng saya sa ating mga kababayan. Ramdam na mga Filipino pride sa ibang bansa habang tayo rito ay natatakam na sa tsaa. Itzy is in Manila today. Para sa mga K-pop stans at midzies, kapit na tayo dahil nasa bansa na ang South Korean girl group na ITZY para sa kanilang Tunnel Vision World Tour sa SM Hall of Asia Arena bukas July 11. Aba! Grabe ang hype dito, ha? Ito po ang kauna-unahang pagkakataon na maririnig ng live ang kanilang top tracks tulad ng mature at powerful song nila na Tunnel Vision. Ready na ba ang inyong mga light sticks at the fan chants? Juicy, diba? Swak na swak sa pananangalian natin. Mula sa Bini, James Fiang hanggang sa ITZY, walang natira, lahat hinalukay para sa mga drinkada natin. Patuloy na makinig, makisayaw at tumambay kasamang nag-iisang reyna ng airwaves. Ang inyong ate, DJ Senpai, dito lamang yan sa Dream High on 104.7 Dream Radio. Stay hydrated, stay gorgeous, and see you later, besties. I'm gonna vanish into thin air. Oras 11:45 a.m. na.
2: Dream Radio. That song was brought to you by

0: Playtime Entertainment. Born for happiness. Dream Radio.
1: Happy!
2: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
3: Playtime Entertainment, born for happiness.
4: Playtime Entertainment, born for happiness.
5: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolamang Nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolamang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
6: Available sa mga branches Hit Pacifica Agri-Vet Supplies. Ngan, ha iba pa ng mga poultry and Agri-Vet Supplies din hihalate.
7: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there!
8: Stop right there!
7: Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective, hindi basta spray. Solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalalipawan, Tacloban City. City X Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276.

with your ate, DJ Senpai. Oras natin, it's 12:02 PM na, minasign. Happy lunchtime. Ako, ito ang kasama nyo. Kasama ng mga stress, pero lumalaban. Ang comfort zone ng mga dilulu, pero productive naman. At ang safe space ng mga may chika na di pwedeng i-public. Ay. Kaya itaas ang volume. Ihanda ang lunch. At sabayan ang pinakawalang tinatagong tambayan on air and online. Broadcasting live from Dream Radio 104.7 FM Tacloban and 99.9 FM Ormoc and streaming worldwide. This is your ate, your kakampe, your chakra booster, your ate, DJ Senpai. And this is Unmute Season 2. Kumusta ka? May nagtanong na ba? Kumusta ka? Para diri maglainit imo pamuruot buot. Nakakaloka. Kumusta sa inyong lahat? Como estas in Spanish? Daijubu deska means okay. Daijubu. Okay. Wala tayo mapatumpik-tumpik pa. Basahin natin ang letter from Chito. Dito na si Chito. Hi ate, DJ Senpai. Mamupay nga aga. Lunchtime na bi. Pero sige lang. Nagpapadara ako, hininga ko mensahe kay haros de rin na ako mga turog. Nganpira na kadlong nga waray gana kumaon. Hininga ako nuyab taga downtown Tacloban. Ako taga Palo. Upat na kami katuig. Seryoso ako iya nga hinagtitirok ako parit among kabubuwason. Pero nakitan ko an iya cellphone nga damo nga ianit iya sekreto nga pakikipag-meet. Oh, loka. Ngan pakikighigda. Ay! Ano ay ganyan pakikighigda? Usa nga Rico ngan impluensyado nga tao din ni ha aton para lahiya mataganhin mamahalon nga gamit ngan kwarta. Masakit ate kay ginsakripisyo ko an akon kalugaringon nga pag-eskwela para lahiya buligan. Pero ginbaligya niya namong relasyon para hit iya kalipay nga hinhit iya kaginhawa.

Welcome to Unmute with your ate DJ Senpai. Oras natin, it's 12:36 PM minus 9. At narito pa rin po tayo sa 104.7 Dream Radio, the city's best FM station. At meron tayong problem number 2 for today. Good afternoon, Ate DJ Senpai. Nga natanan, nga mamati yan na. Nagtatrabaho po ako Hapalo, Leyte. Ako ang breadwinner in Amon family. Kay an akon na amay may adama lalang cancer. Ganan akon mga magurang may mga pamilya na. Ngahin na akon mga bunso ng mga kabugtuan nag-iiskwila pa. Hindi nga akong supervisor ha opisina, grabe ang pambubuling and mental abuse ha akon. Kinahadlok niya ako permi nga tatanggalon ako niya ha trabaho kung diri ako sumunod ha iya mga illegal ngan financial nga gimbubuhat ha pondo. Oh my God! Sobra na ang trauma nga akon inaabad. Kada aga ug sa sumulod, nagsusuka ako, hit ka nervyos. Hello? Kaya nakaka-experience na po ako hin mga panic attacks. Naluluy ako hit akon pamilya kung mawad-an ako hin trabaho. Pero an akon kalugaringon nga lawas nga huna-huna, nagpapakita na hin senyales nga diri ko na kaya. Baga na ako hin patay nga naglalakat. Tawagan nala po ako niyo nga Inday G. Okay. Hi Inday G. Dako nga kuan ni battle. It imo gin hihimo for your family. And I salute you. Haimo pagka breadwinner. Pero hinumdumi. What if himuon ka nga scapegoat? What if magkaadahin ka bulilyasuhan ngayon ikaw itbabasulon ngan ikaw ituuntugan? Kung mapriso ka tungod hini nga illegal nga buruhaton hit imo boss, o kung ikaw an dumiretso hospital tungod hit grabe nga ka-stress, mas lalo nga mawawad-an hin mabulig an imo ha imo family ngan pati ha imo self gyapon, mawawad-an an imo mga aspirations. Ayaw, ikaw pirmahin bisan ano nga kaduda-duda pag-filehin formal na report ha ombudsman o ha civil service commission. Ngan, dungan hito, pagbiling ikaw hin iba nga trabaho. Please, document everything. Take screenshots. Make sure you have recordings. Make sure you have everything, like evidences, everything. Mga resibo. Protektahit imo integridad nganit imo kinabuhi, alayon la ko Inday G. Ayaw ikaw pagpadara hit mga pananarhog niya kay kun amo maninin mabili nga ko ni mga trabaho. I don't deserve this. Wasa pa? Natudo ko hit ka kasabihan na the truth shall set you free. So please. Pabulig ikaw hapaw. Pabulig ikaw ha ombudsman, civil service commission. Pabulig ikaw ha mga tao nga maaramit background in regards with businesses and employment and employees and corruption. Kay ikaw it nagukurian hininga panhinabo, hininga na hinanabo, ikaw it untugan, ikaw it mahihimoy nga scapegoat when all hell breaks loose. Please, maawa ka sa sarili mo. Okay?
Time to fight. Time to fight back. Alright? G? Makuri kasi ini nga yung mukha butang. Diri ni kuwain. This is already taking a toll sa iyong mental health and physical health already. So please do something about this. Kung kailangan mo ng strong-willed person to come along with you, sasamahan ka. I will be here. Let me know. Pwede kitang samahan doon kung saan man tong mga lakad na to. Okay, let me know. I will be here to help you, okay? Oras natin, it's 12:42 p.m. We have more stories to read. Message me, G, okay? Once again, para sa mga nagtataka saan po ito, nasa link po yan na shinare po sa social media page namin, it's 104.7 Dream Radio Tacloban. Pero if you really, if you are, ano ba to? Hindi ka naka-Facebook, ganyan. Telegram po tayo, ayan. Telegram, no need ka mag-palood ng may pan-text. Magka-Wi-Fi ka lang, pwede ka na mag-send ng message sa akin sa Telegram. I do not entertain text messages. Labis kita ka cellphone is guti-guti lang po ta cellphone. It's boutique to yung, like, sugad lang ka na ko hit akong tudlo, ita akong cellphone. I swear. So, I cannot entertain them. Pero pag sa Telegram, it sends the messages sa aking, ano, sa aming screen dito na malaki. So, or dito sa tablet ko, kung hindi ako nakalagin dito sa screen namin na malaki sa opisina, dito ko po binabasa sa tablet ko. Anyway, yun na, 0912982444 yan po yung Telegram. Once again, only letters for unmute po. I do not entertain any other late letters para like mga kuan, mga kalinurungan. Dari po ako ito. Lagas na ako. Dari ko itong gusto. Okay? So, Telegram po. 0912982444 to send your messages. Sa unmute. Telegram. I do not entertain text messages because my cell phone is very, very small. It directs to the trash bin. Alright, minasan, thank you so much. Mamaya naman tayo. We have another one. So stay tuned lamang dito sa City's Best FM Station. It's 104.7 Dream Radio. I'll be back for more. Stay locked in.

0: Food tripan nga barato, sulit ngan ganado. Tara, hagaron. Only rice, only sabaw, only gravy for as low as 55 pesos only. Open daily. Located at P. Burgos Street, Tacloban City with branches in Tacloban City and towns in Leyte. For more info, check their official Facebook page. Hagaron. Hagaron, ganado ka pirmi.
1: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolamang Nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolamang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
0: Available ha mga branches Hit Pacifica Agrivet Supplies. Ngan ha iba pa ng mga poultry and agrivet supplies din hihalate.
2: Good vibes mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
3: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuhat, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
2: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
3: Oo kaayo, mabati gid nako nga naay support ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong gi-atiman ang akong mata ug panglawas.
2: Ayos, busa sa tanang namati, pangitaan na ninyo ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
4: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng

back to Unmute Me Sign. This is your ate, DJ Senpai. And you're still listening to Dream Radio, the city's best FM station. Alright, let me do it. Alright, minsan meron tayong problem number 3. And this one is from Kiko of Tanawan Leyte. Maupay nga kulog ate DJ Senpai. Ako po, Hikiko. Third year college na po ako, dinhiya Tanawan. May eda po ko dako nga depresyon. Tugod, hit grabe na pambubuling and cyberbullying hit akon mga kaklase. Ginihimo nira na memes at akon itsura nganit akon kakablas. Nganging kalat nira ha mga group chat sa messenger. Tungod hini nahadlok na ako sumulod ang campus nga nuaray na ako nagiging sangkay. Uso pa ba to sa college? Grabe naman. Hoy, grabe naman kayo. Ano to? Elementary kayo? Kahit elementary pa lang kayo, dapat pinuputulan na kayo ng mga sungay. Gigigil niyo ko eh. Anakon mga grado, sige na itkahulog nga na ginkan sila gihapon ang akon scholarship. Inmagi, iningan. Naglabay nga gabi. Nagtupad ako yung damang pitulos kaya pag naman rin nagpulosan ako ginabay. Nagtupad na ako hinda mga pildoras. Anong pildoras? Basta siya natiya. Kay bagahin mo rin nagpulosan akong kinabuhi ng usala ako. Nga pabugat ha akong mga magurang. Oh my God. Kiko, kung namamati kaya na, pakiusap, huwag mong ituloy ang iyong plano. Nakikigunong kami hindi mo kasakit. Ngandiri mo sa lang nga may mga tao nga mapintas ang kasing-kasing. Ang pambubuli ni rahi mo, nagpapakita lahit kakulangan, hit era kalugaring ng mga pagkatao. Diriton imo tinuod nga balor, okay? I-report tayo nini ha iyo guidance office, ha iyo dean or ha student affairs. Isumat ini ha imo pamilya o ha usa nga seryoso nga hamtog nga tawo nga makakaintindi ha imo. May alam mo yon? May something to look forward to pa. Okay? You have something to look forward to pa when you study, Kiko. Ayaw pag surrender. Okay? Alright? Ano ito pag-istorya kita, Kiko? Later, mag-usap tayo sa Telegram, okay? Oras natin, 1:13 p.m. We have more stories to read. So stay tuned lang dito sa 104.7 Dream Radio. This is your ate, DJ Senpai. For Unmute, we'll be back.

Oras na andan, it's 1:51 PM namin na sign. Welcome back to Unmute with your ate DJ Senpai. And you're still listening to the city's best FM station, 104.7 Dream Radio. At meron tayong babasahin dito na last. Last lang muna, ito lang muna ang ating last. Dahil, it's already 1:51, minasan. At hindi pa ako kumakain ng aking lunch. Kasi nag-craves. I am craving for fish ball. Isaw is okay, pero I'm craving for fish ball sauce. The fish ball sauce, to be exact, actually. Parang bibili na talaga ako ng fish ball sauce, ni manong fish ball sauce, or ano ba tawag dyan? Or gagawa ako ng fish ball sauce mamaya pag uwi. I don't know. Ay, basta nag-craving ako yan ng fish ball. Yarn. So, bibili ako ng fish ball, tsaka iuulam ko, uwi ako ng bahay. May baon ako ngayon, pero sabay ko nilang kakainin ng fish ball. Kasi hindi pwede, walang fish ball. At dahil dyan, meron tayong last letter for today na babasahin. Good afternoon po Ate DJ Senpai, maupay nga kulo po hatanan nga staff dida, nga hayin hatanan nga mga DJs. Maupay nga kulo gihapon po hatanan nga mga namamati, yan na. Tawagan na lang po ako, hangaran na Dudong June. Nagsusurat po ako kay may dako-dako nga trahedya ha pamilya yan na. Anakong tatay is a very alcoholic person. Every night, ginaaway niya na akon mama ng kami ng iyong mga anak. Gintry ko na hiya pugnan, pero ako pa an iya ginbuno niya hin kuchilyo hanuna. Bisan han nagpapadara pa akong kwarta, era ginuubos la ito niya pagpalitit iya igirinom ngahin it iya ig hurigo. An kunwari na gin dadarahas gihapon niya hirananay. Waray nakatabang haamon ng mga otoridad haamon barangay kay siring nira away pamilya la daw ini. Ginhunahuna ko na patayon ko na ini nga akon amay. Oy! MTCRB, MTRCB. All kemi is not kemi by the kemi or the kemi of the... Di ko memorize bakit ba? Basta ayan ha. Mga letters lang po to na sinan sa amin. Ano ba init ako ni himuon para matapos nat amon kalbaryo. Hala. Ayaw pagbun. Ay, di mo papa. Ayaw pag pataya tim tatay. Hiluin nala, charot. Charot lang. Again, ngayong problema, Dudong John. Dudong John, ang imo kahadlok ng kabugat para hita kaligtasan ng imo family, especially imo mom. Pinakamabugat nga pasanin para usa nga anak, like it's you're supposed to be the one to be home, not to be, you know, dire kay ada kay usa nga abusive and very toxic environment, especially family mo ini. Pero it pagbawhin kinabuhi it imo amay, it amo ito nit magdi-destroy it imo future. Amo ito magwawasak it imo kabubuwason, mapepreso ka. Sige, mapreso ka. Enjoy ko. Dai mapreso ka.
Ngayon, mas lalo nga, wari ma-depend sa imo pamilya. Kapag mawara ka, mapreso ka, mapreso ka. Diretso ka mo ha DSWD o ha PNP, Women and Children Protection Desk, WCPD, Police Station, bisa na yun ito or ha-iohrani nga police station para hitseryoso ng mga warrant or temporary protection order. Kaya kung barangay lang mo pag-aasahan, hindi rin ka makakaano ha barangay. Kaya maihan na yun hinanabunan, daggo na lang ka mo. Waray ko rito na nangyari. So please, okay, ipa-blotter nga na isave it mo family. Gamit ang law. Use the law. Dirian madahas nga pamaagi, okay? Stay strong tayo, Dudong. Grabe. Ay, kamo naman ang mga parents, let's do better. Kung naman tayo ganito sa mga junagis natin. Ako, oo, umutang ako minsan sa mga anak ko. Kasi alam mo yung mga anak ko, mas may pera pa kaysa sa akin. Oo nga, seryoso. Kasi nga, kada may ginagawa sila, syempre, binibigyan ko sila ng reward o kaya may suhol. Sinusuhol lang ko sila para magbasa ng libro. Oo, diba? Mga chores na mabibigat, sinusuhulan ko po sila. Yan, nabubulo na ako, gutom na talaga ako. Ayan, so sinusuhulan ko pa yung mga kids ko. Ayan, kasi ano, para mayroon silang sariling pera, tapos na-excite sila kapag bumibili sila ng sila na galing sa pera nila pinaghirapan. Para padagkutak mga anak, dirihira naman sa ibang tao. Dirihira, mamanipulahon at era pamilya. Padagkutak mga anak, dirihira. Kaabusuhon itira mga asawa. Irdiri nira abusuhon itira mga anak. Kay amo ito na nakuntutdo haera. Batas Kastila ako. Batas militar Kastila ako sa bahay. Pero hindi ko sila pinapasakitan. They run, they do push up, pull up, kung ano pa itong nilang mga up. Growing up. Oo, pinapag-violin ko. Mag-violin din na, mga 30 minutes. Okay, may nakasayop. Ganon. Ganyan yung punishment. Pagbasa, basahin nga libro. Ngayon may nag-question and answer portion ay mamaya. Hindi, seryoso. Ganyan ako as a parent. Why? Kay pagdiri mo, disiplinahon, hindi mo anak, yan na pala. Ha? Mandadag ko ito ng mga suliranin, hitlipunan, mga salot sa lipunan. Kaya kailangan mong putulin ang mga dapat putulin, ang mga banwa, panggabuta, ang mga magsisirom. Ano yung maini? You know, you spare the rod, spoil the child. Yun na lang yan. Kailangan na tanggalin ang mga black weeds. Bata pa lang, hinuhulma na ng maayos. Para pandag ko, di rin nagiging sugad team tatay. Asya, lesson learned din eh. Lesson learned din eh, pag magkaanak ka man yung pamilya, kung tak mga anak, magkaanak.

Oh, pwede terabayaan. They do a lot of stuff. I'm so proud of my kids. They do a lot of stuff that makes me proud. And I am thankful because it was because of my strict parenting. Dira ako gentle parent, day. Okay, gentle parent, amoy ni tinanaboy, yung mga puro silay. Okay? So please, it all starts with you. Let us be better. Oras natin, ay punto, alas dos na, ay 2:01 na pala. Mabibigat ang realidad na totoong laban sa buhay ang mga binahagi sa atin ng ngayong araw na to. Sa lahat ng ating mga dream guide mula Tacloban hanggang Ormoc, Luzon, Visayas, Mindanao, through Weebly.com. Sa iyong lahat na nakakaranas ng matimbing dilim, tandaan nyo na hindi kayo nag-iisa. Laging mayroong pag-asa. Laging may matatakbuhan. Kung kailangan nyo ng kausap, bukas ang aming Telegram for you. Manatiling matatag at patuloy na umasa. Dahil darating din ang umaga sa ating buhay, minasan. Manatiling nakatutok lamang dito sa 104.7 Dream Radio. See you again next week, minasan. Pag-ibig at dasal para sa inyong lahat, besties. Sayonara. This has been your ate, DJ Senpai.

0: Dream Radio Time. It is now 3:26.
1: That time check was brought to you by
2: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: By Prince. We print while you wait. Happy!
3: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
4: Playtime Entertainment. Born for happiness.
5: Playtime Entertaint. Born for happiness.
6: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauba na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
7: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw. Taas gid kaya akong sugar level. Usay mo abot gid 320.
8: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
7: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Og tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon. Wala na og pagkalubog sa mata. Og makabasa og makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod. Kung usa ka diabetic og makasinati og problema sa mata, highly recommended nako ang iBerry.
9: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Nangangailangan ka ba hin tarpaulin o stickers nga di kalidad? Haprime Media Printing Services. Klaro, makusog ngan sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels ngan damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print kay Haprime Media, quality ang prioridad. Tawag na sa 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.

0: Only gravy for as low as 55 pesos only. Open daily. Located at P. Burgos Street, Tacloban City, with branches in Tacloban City and towns in Leyte. For more info, check their official Facebook page. Agarun. Haagarun, ganado ka pirmi.
1: Ako si Nina Ortiz, taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang. Pirmi ko kapoy, wala ko'y gana mukhaon. Ang akong tiil pirmi hubag, ug akong ihimurag na ibula. Sakit kud pirmi akong likod, ug nahadlok ko basing kid ni na DI. Maayogani kay gisalayan ako ang kidney care. Human sa pipila ka bulan, napaginom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil, ug mas maayo na pud akong pamati.
2: Ayaw hulata nga mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang kidney care. Makatabang sa pagkatiman sa imong kidney ug sa imong panglawas.
3: Available na sa Mercury ug mga suking butika.
4: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat.

time, it is now 2 minutes after 5 o'clock. Narito ang ating Dream Balita. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nitong Biyernes ang isang cabinet meeting kung saan inaprubahan ng gabinete ang panukalang 2027 National Expenditure Program na inihain ng Department of Budget and Management. Ayon kay Presidential Communications Office or PCO Secretary Dave Gomez, tinalakay at inaprubahan sa pulong ang panukalang pambansang budget para sa 2027. Hindi muna isinapubliko ang kabuuang halaga at iba pang detalye ng panukalang budget upang hindi maunahan ang formal na pagsusumite nito ng Pangulo sa Kongreso. Hindi rin nagbigay ng iba pang detalye si Secretary Gomez kung ano pa ang tinalakay sa ginanap na cabinet meeting sa Palasyo ng Malacañang. Nakatakdang isumite niya ng Pangulo sa Kongreso ang NEP sa August 14, 2026, dalawang linggo pagkatapos ng kaniyang State of the Nation Address sa July 27. Nasa 6.793 trillion pesos ang pambansang budget para sa fiscal year 2026. Mas mataas ito nung humigit kumulang 467 billion pesos o 7.4% kumpara sa budget noong 2025. Yan ang ating Dream Balita. Ito si Kuya Elmer. Magandang hapon, Dream Kada.

0: Food tripan nga barato, sulit ngan ganado. Tara, hagaron. Only rice, only sabaw, only gravy for as low as 55 pesos only. Open daily. Located at P. Burgos Street, Tacloban City with branches in Tacloban City and towns in Leyte. For more info, check their official Facebook page. Hagaron. Haagaron, ganado ka pirmi.
1: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolamang Nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigrolamang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations.

0: Enjoy breakfast daily from 7:30 to 9:30 a.m. plus dim sum promo every day from 2 to 5 p.m. They also offer catering, food packages, and even panto or customized dishes, including Filipino favorites made just the way you want them. Walk Eat Out Chinese Restaurant is at Gaisano Capital Real Mall, Real Street, Tacloban City, in front of the Santo Niño Shrine. Contact 0968-898-8472. Open daily from 7:30 a.m. to 9 p.m.
1: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there!
2: Stop right there!
1: Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective, hindi basta spray. Solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalaniklawan, Tacloban City. CityX Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries.
3: Philippine Standard Time, it is now 5:54. Narito ang ating dream balita. Iginiit ng kampo ni Vice President Sara Duterte na hindi nila pinatagal o inaantala ang kanyang impeachment trial sa Senado. Sinabi ni Attorney Michael Poa, tagapagsalita ng legal team, na ang mga pagtutol ng depensa ay lehitimo at ginagawa lamang kung sa tingin ng depensa ay kinakailangan. Taniwas sa mga nakaka or haka-haka online kasunod ng mga naging pag-alma ni Attorney Carlo Joaquin Narvasa. Paliwanag ni Poa, nais rin ng kanilang panig na matapos agad ang paglilitis

upang hindi na tumagal ang pagdinig sa kanilang kliyente at naniniwalang maging ang panig ng prosecution na nais ring tapusin ang paglilitis sa lalong madaling panahon. Samantala, ayon kay Trial Presiding Officer Francis Escudero, maaaring mapabilis ang proseso sa mga susunod na araw na nauna ng tinayang aabutin ng hanggang 8 buwan upang makumpleto ang 92 trial days. Yan ang ating Dream Balita. Ito si Kuya Elmer. Magandang gabi. Dream Kada.

0: Food tripan nga barato, sulit ngan ganado. Tara, hagaron. Only rice, only sabaw, only gravy for as low as 55 pesos only. Open daily, located at P. Burgos Street, Tacloban City, with branches in Tacloban City and Downs in Leyte. For more info, check their official Facebook page. Hagaron, hagaron, ganado ka pirmi.
1: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawa man, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigrolac ang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
0: Available ha mga branches Hit Pacifica Agri-Vet Supplies. Ngan ha iba pa ng mga poultry and Agri-Vet Supplies din hi ha Leyte. Today

The city's best FM station, 104.7 Dream Radio, sikat! Philippine Standard Time, mga Dream Caras, alas 6:55 na. Pero syempre, hindi matatapos ang ating Dream Gems na walang Dream Buzz. Okay? Syempre, before we cap off this week, sa ating mga programs, eto muna, ibibigay ko sa inyo mga trending na mga balita online at mga headliners, alright, para maging updated tayo. Alright, hatid sa atin ng ating mga sources from ABS-CBN News and News 5. Narito ang ating mga Dream Buzz for today. Ayan, sa okay, sa balitang sports tayo muna, no? Alright, Sports Buzz. Matapos ang dalawang season sa Dubai Basketball, magbabalik Japan si 30 Ravenna upang maglaro sa Toyama Groces para sa upcoming Japan B-League season. Yan, naglaro na noon si Ravenna sa naturang bansa para sa San Antonio Phoenix. Nagtala siya ng 12.5 points at 4.9 rebounds at 59 appearances sa huling campaign niya sa San N. In connection with that, also mga Dream Caras, back in Japan gihapon, si Jamie Malonzo matapos niyang pumirma sa one-year deal sa Earth Friends Tokyo Z para sa 2026 to 2027 B-League season. Unang naglaro ang 29-year-old forward sa Kyoto Hanares noong 2025 to 26 campaign. Next buzz tayo mga Dream Caras. Dumating si Sagip Representative Paolo Marcoleta, anak ni Senador Rodante Marcoleta sa Liwasang Bonifacio ngayong Biyernes, July 10, upang makilahok sa rally ng United People's Initiative or UPI. Okay, next buzz. Matapos ang historic campaign sa 2026 Wimbledon Championships, isang fan meet activity ang idaraos ni Filipina tennis ace Alex Ayala. Gaganapin ng tennis star ang The Alex Ayala Fan Meet Experience sa Glorieta Activity Center sa July 15. Si Ayala ang unang Pinay na nakapasok sa fourth round ng isang Grand Slam tournament sa Open Era matapos umabot sa round of 16 ng Wimbledon. Okay, next tayo. Ayan, gusto kong ibalita yung sa ano sa SM City Seaside. Hindi ko mahanap pa yung ano, hindi ko pa mahanap yung article tungkol doon. But anyways, updates sa Bagyong Inday at Habagat. Patuloy na pinalalakas ng Bagyong Inday ang Habagat na nagdadala ng pabugso-bugsong pag-ulan at malalakas na hangin sa Metro Manila. So if you're heading to Luzon today or tomorrow, at least you know the lagay ng panahon. Napanatili ng Typhoon Inday ang lakas nito habang kumikilos papunta sa Southern Islands of Japan base sa DOST Pag-asa update ngayong Biyernes, July 10 at 5 p.m. Namataan ang sentro ng bagyo sa layong 525 kilometers east-northeast ng Itbayat, Batanes. Taglay ang lakas ng hangin na 140 kilometers per hour at bugsong umaabot sa 170 kilometers per hour. Kumikilos ito pahilagang-hilagang kanluran sa bilis na 20 kilometers per hour. Nakataas ang signal number 2 sa Batanes, eastern portion of Babuyan Islands at northeastern portion ng mainland Cagayan. Yan mga Dream Caras ang ating Dream Buzz for today. Maraming salamat for staying with me hanggang alas 7. Uy, eto muna no. Palitan ng piso sa dolyar pala. Nako, nagsara sa 61 pesos 0.5

0: Dream Radio time. It is now 7:31.
1: Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolamang Nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolamang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
2: Available ha mga branches, Hit Pacifica Agri-Vet Supplies. Ngan ha iba pa ng mga poultry and Agri-Vet Supplies din hihalate.
3: Ahoy! Kidney Care time!
4: Perhesyo ning magpadialisis, gasto kaayo, maayo na lang ni ang Kidney Care. Brad, unsay imong nasinati sa Kidney Care?
5: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuan wa nako nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og Kidney Care, nibalik ang akong kusog sa matag adlaw. Ug wala na koy gibating kaluya sa lawas. Kaning Kidney Care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa Kidney Care.
6: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
7: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Food tripan nga barato, sulit ngan ganado. Tara, hagaron. Only rice, only sabaw, only gravy for as low as 55 pesos only. Open daily. Located at P. Burgos Street, Tacloban City with branches in Tacloban City and Downs in Leyte. For more info, check their official Facebook page. Hagaron. Hagaron, ganado ka pirmi.
1: Maayong adlaw, kauban nato karon si Sir Ray. Dala ni Sir Ray karon ang istorya sa paglaom sa luyo sa iyang pagpadialysis. Sir.
2: Sa una, grabe gid akong kalisod. Pirmi ko gikapoy ug magsakita kong lawas. Bisan ang among pagdula ug basketball mihunong.
1: Sir Ray, kabalumi nga dili sayon ang pag-agi sa dialysis. Unsa man ang nakahatag nimo og paglaom?
2: Tinud, pero samtang nag-amping ko sa akong kaugalingon, gisulayan nako ang kidney care. Karon, mas abtik nako ug nagpadayon na usab ang akong kinabuhi. Dili sayon ang dialysis, mao nga mas maayo gyud ang prevention.
1: Likayi ang dialysis, protektahi ang imong kidney. Himo ang adlaw-adlaw nga suporta ang kidney care. Available in all drugstores nationwide.
3: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat

0: Food tripan nga barato, sulit ngan ganado. Tara, hagaron. Only rice, only sabaw, only gravy for as low as 55 pesos only. Open daily. Located at P. Burgos Street, Tacloban City with branches in Tacloban City and towns in Leyte. For more info, check their official Facebook page. Hagaron. Hagaron, ganado ka pirmi.
1: Mayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban nato karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
2: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw. Taas gid kaya akong sugar level. Usay mo abot gid 320.
1: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
2: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na ang pagkalubog sa mata. Ug makabasa ug makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod. Kung usa ka diabetic ug makasinati og problema sa mata, highly recommended nako ang iBerry.
3: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Nangangailangan ka ba hintarpulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog ngan sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels ngan damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na sa 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.

0: 1. Turn your radios up.
1: Number 1.
2: This is number

0: Jaws.
1: Hi, assalamualaikum. Shoutout po kay Mr. Hanang, original Moro singer na kumanta ng awiting ito at sa gumawa ng instrumental na si DJ Chan.

0: Dream Radio time. It is now 5:58.
1: Dream Radio.
2: Ahoy! Kidney care time.
3: Ako si Terry Robles, 59 sa una. Lisod gyud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na ko mulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
4: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
5: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Food tripan nga barato, sulit ngan ganado. Tara, hagaron. Only rice, only sabaw, only gravy for as low as 55 pesos only. Open daily, located at P. Burgos Street, Tacloban City, with branches in Tacloban City and Downs in Leyte. For more info, check their official Facebook page. Hagaron, hagaron, ganado ka pirmi.
1: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
2: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na.
3: Isip po sa ka-diabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
4: Mas klaro na ba bisan gabi?
2: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
5: Unsa pa gihulat ninyo? Pangitaan na ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
6: Mahal

0: Dream Radio time. It is now 6:57. Dream Radio!
1: Kuya Kimpo, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolamang Nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigrolamang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
2: Available ha mga branches hit Pacifica Agri-Vet Supplies. Ngan ha iba pa ng mga poultry and Agri-Vet Supplies din hi ha late. I don't know.

0: Dream Radio Time. It is now 7:56.
1: That time check was brought to you by
2: Playtime Entertainment. Born for happiness.
3: Happy!
4: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
5: Playtime Entertainment. Born for happiness.
6: Playtime Entertainment. Born for happiness.
7: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban nato karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
8: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay moabot gid 320.
7: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
8: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Og tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Og makabasa og makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod. Kung usa ka diabetic og makasinati og problema sa mata, highly recommended nako ang iBerry.
9: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa

dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective, hindi basta spray. Solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalalipawan, Tacloban City. CityX Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para